0: Ye, ke a re itsošeng go Radio TEF 103.8 FM setiši sa botheletša batho.
1: Ditaba go Radio TEF re a go sedimoša.
2: Ke leboga Karabo Motheletši Thobela. Go latela ditaba tša ira bolesome tabakgolo go tšona e re maphorisa ka rethavi ka tlase ga selete sa maopane a thakgotšwa lesolo la go nyakana le bagwananelo ba babedi bao ba mantšhwago le molato wa go phaya thito ka gang ba tswa setlhabelo ba bararo ba mengwaga ya magareng ga e 14 le 17 ka tikologong ya Khujwane mo mafelelong a beke ya go feta. Go ele ka dipego tša maphodisa go be go ammago bana bao ba bararo a ile a leletšwa mogala mesong ya letšatši la Mokibelo gore bana ba gagwe ba kgopela thušo go lefelo la go tšhela makhura a difatanaga morago ga gore ba fološwe ke sefatanaga sa bagwanenelwa bao, mme molato o ile wa bula maphodiseng. Go le bjalo, mokomišenare wa maphodisa ka mono porofenseng ya Limpopo Lieutenant General Jan Skeepers o re ba gala ka bogale gore ditiragalo tša go etša tše di sa tšwela pele go direga le go di šupa ka monwana, mme moleletši wa maphodisa Colonel Maleselo Letoba o re dinyakišo tša bona di gare di tšwela pele molatong o le go ipiletša go maloko a setšhaba gore mang le mang yo a nago le tshedimošo malebana le tiragalo ye o kgopela go ikgokaganya le maphodisa a kgauswi.
3: Komišenara wa Limpopo Lieutenant General Jan Skeepers o sola tiragalo ya amago ba tšwa setlabelo ba bararo ba banyane o laeditše gore dikgaruri tše di thelwego godimo ga bong ga di na lefelo mo setšhabeng sa ga borena le gore sekgao sa twantšha dikgaruri tša malapa tšhireletšo ya bana le ditlolo tša thobalano ba tla šomiša methopo ka moka ye go latišiša le go golega bagwananelwa. O phethile ka go hlohleletša setšhaba go fana ka tshedimošo e ka thušago golegweng ga bagwananelwa yo a nagolo tshedimošo ya ka e kgokanya le motlhankedi wa dinyakišišo e le go Lieutenant Colonel Isaac Mahlane yena o khumanaga mono moreng 0824692625 go ba nomoro wa thibelo wa bosenyi 0860101 go ba setiši sa maphodisa sa kgauswi go ba go šomiša MySubs app.
2: Re tšwela pele ka tša gore tona ya toka le tlhabolo ya molaotheo Mamolo Kokobai mmogo le matlatši wa gagwe Andries Nel go letetše gore le kgono ba tla ba tshware makala a bobega ditaba ka lefoko malebana le melawana ye mene yeo e sa tšwa go amogela ke kabinete. Bjalo ka karolo ya lenaneo la bona la go dira melao ye meswa mo ngwageng wa 2020, melawana yeo go balwa ya moepo magareng ga ye mengwe. Karole lengwe masepala wa selegae wa Makhato o re o lemoša baduri tikologong ya ga Tshipse gore ba ya go itemogelang go kgaotso ya motlhagase yeo e tla go amagampe badudi bao. Go le bjalo, masepala ga se wa tlang o tsebagatša gore seemo seo se ya go boela neng sekeng, mme masepala o re o gare karole ka go lokiša seemo seo le gore ba ipiletša go badudi bao ba megile gore ba dule komana madula ba pile le gore ba tlhokomele dilo ka moka tša go šoma ka motlhagase gore ba se itemogele dikgobalo. Masepala o tšetše pele ka gore o kgopela badudu go ba inela diatla metseng ge ba sa le gare ba rarolola bothata bjo. Re tšwela pele ka tša gore mokgatlho wa Abahambe Civic Movement ka mono provinceng ya Limpopo o re o sa dira boipiletšo bja gore badudi ba dinaga di šile bao ba senago mangwalo ba boele morago dinageng tša gabo bona. Se ke morago ga polelo ya Komišene ya Ditokelo tša Batho ka mono Limpopo ya gore maphodisa a swanetše go golega mang le mang yo e sego lephodisa a nyaka gore badudi ba dinaga di šile ba tšweletše mangwalo a bona gore ba ka mono nageng ka fao go sego molaong. Moleleji wa mokgatlho wo Chris Ngwetšana o re ba ipiletše go bafaladi go boela dinageng tša gabo bona ka ponyo ya leitlho.
4: Go kgonagala na o le monna o feleletše o tsamaye di-miles and miles o itla South Africa o tsena family ya gago o phela jwang? Ke diphišamare ke yona taba ye kgolo e re lebeletseng ya banna ba di-spaza shop-o ba ganelela ka gare ga naga ya rena.
2: Motheletše ke roma ditaba tše ka go tsopola tabakgolo mme yona e re Maphorisa ka rithavi ka tlase ga selete sa mopani a thagotsele selo la go nyakana le bagonenelo ba babedi bao ba mantšhwa go le molato wa go phaya thetho ka kgang ba jwa setlhabela ba bararo ba mengwaga ya magareng ga e lesome nne le lesome supa ka tikologo ya Khujwane mo mafelelong a beke ya go feta. Ke mafelelo a ditaba tša e rinnye letela tše dingwe ka iri ya bolesometeng. Nna ke botlhale moelang wa ditaba tša Radio Tef Thobe.
1: Ditaba go Radio Tef re ya go sedimoša. 103.8 FM on your dial, 100% at your corner. Radio Tef, the station that listens to the people.
5: WhatsApp.
1: Get in touch with us on WhatsApp.
5: Look at my WhatsApp, my profile picture.
6: I'm going.
5: At my profile picture.
1: On 076-914-0815. 076-914.
5: Look at my profile picture.
1: 0815 on Radio Tab 103.8 FM.
7: Hi, my name is Dolores Siluma, hotel DJ Karabo Motapo for Radio Tab.

Kgweding ye ya phato Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa history wa 1956. Ka la senyane phato ngwageng wa 1956, basadi ba go feta dikete tse masomepedi 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipeletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma. Mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin gammogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo gomme ba ema mmogo ka setu metsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee. Ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi, re mpšhapšhatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong, go tswelela sekgoba sa megolo ya bong, go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe.

le le hono re sa go soretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi phethisi Patricia Leputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Matlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.

0: Lekgotla la dipoledishano go setišisa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba leseng 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka se tlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: Laboraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke goba goba morutiši ke pitso. Jale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo gona mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo a rema ditlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga phika tše kgona di bona o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheeletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.
5: O theeleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
6: 103.8 FM setiši sa go theeletša batho.

re lebela ditaba fa tsa go amana le tsa dipapadi mtheleje setlhopha sela sa England sa ka kwa Liverpool go bile le setlhopha sa nkano re ke sa balatedi ba e leng gore go ba tlogana pele ba tsosolosa moya wa kribala ke Bill Shankly gore bona ba nyaka go ka kwešiša lebaka la setlhopha sela sa Liverpool gore na ke ka baka la eng ba nyaka go rekiša tše dingwe tša setseka sa setlhopha go bahumi ba lefase motlhami wa Amazon e le go Jeff Bezos gore nka reke setseka sa dipercente tše ka bago tše masometharo le masometharotharo jwale ebile ka gare ga batlhami ba re bolela ka bo Jeff Bezos re bolela ka ba bangwe ba di-billionaire ba e le go batlhami goba di-co-founder tša Facebook ke bolela fa ka Eduardo le o mongwe wa di-billionaire wa ka kwa India Amit Bhatia ba nyako le bona ba filwe monyetla gore ba kry-e setseka go setlhopha sela sa Liverpool bjale setlhopha se sa balatedi ba nyako kwešiša gore ga botse ge le tliša bahumi ba lefase gore ba reka setlhopha se na le nyako senya nkareng setshwantšho se se botse sa setlhopha sa Liverpool ka go tšweletša batho ba le gore ba tlogana pele ba e tlo tsentšha letsogo go batho ba le gore ga ba tsebe kgwele ya maoto bjale se

blase le ka fasa ga ba bushi ba sona ba go tsebe ga bela ka Fenway Sports Group e le go the FSG ke bona ba lo re ba tlhona pele ba dumeletse batho ba go sona le bo Jeff Bezos monna wa mo India e le go Lakshmi Mishal le Amit Bashia le motho wa go sona le ena Eduardo re bolala batho ba le gore ba tlogana pele ba humile le dinala ba ipotsiša gore banagane setlhopha se a se setlhopha se e le gore tlogana pele se na le histori e botsekudu ka gare ga kgole ya maoto ntle le go ka rekišetša ditseka go batho ba ka ntle ba le gore ba tlogana pele ba humile bjale go ya ka dipego FSG e le go Fenway Sports Group e tlogana pele e laeditše gore mo pele ga beke e fela ba ka tsebiša gore ke bomang ba le gore ba tlogane pele ba šoma le bona e le dikgorane tša lefase ya bjale setlhopha sa balatedi ba re balatedi ba bjale ba setlhopha sa Liverpool ba santse gore ba tšee setlhopha sa Liverpool ba lebelele dinyakwa tša sona le maikelo a sona go fetiša mašeleng ba re setlhopha sa Liverpool ga se a bja mašeleng pele ke go ya ka moyeno wa setlhopha bjale balatedi ba ba re taba ele gore ba bošiše ba ganebele ba nyako e dira ba nyako tšea setlhopha sa Liverpool ba senye moyo mo botse wa kgwele ya maoto ba tliše batho ba le gore ba tsebe kgwele ya maoto ba tlhakatlhakantšhe le setso sa setlhopha go ne le culture ya setlhopha seo ei bjale o gopole gore motho a go tshwana le ena Jeff Bezos a se la ntlha goba se la mathomo ge a ba a e ba le mogopolo wa go ka reka setlhopha mo lefaseng o ile a gopola go ka reka setlhopha ka kwa America sela sa basketball bjale taba ya gage enapa ya felela moyeng bjale le kgoro o bošitso ka re ka setlhopha sela sa Liverpool bjale go bimanyana go balatedi ba Liverpool gore banna a re gane mašheleng ona ba ka tla le ona mara setso sa setlhopha se tlo goelela ka baka la tšhelete e tlo bolaya lerato la kgwele ya maoto go balatedi ka baka la taba ya tšhelete e no ba bjalo ke tswela pele go ne le o mongwe wa boramabelo yo le rego o belego ka kwa Kenya mara ka bodulo ke mo America o amogetse gore yena mo go tsetša mabelo tše o ile a napa a šomiša seokobatši bjale the anti-doping agency e tlogana pele e mo tantše gomme a napa a itsebiša gore a nna ke nnete tše dingwe tša mabelo a ka tše ebile di bona ke kitima ke sa lape ke be ke napile ke tšere matlho a tšhipa fale kra e be šetša a nwele tša go nwewa bjale ba motopile bjale bo amogetše gore molato ke a o amogela bjale ba mo file 3-year ban ka baka la doping bjale ke tše dingwe tše le tlogana pile di sana pele dikgatlha kgore go tšwa go yena monna wa ka kwa Kenya e le gona Jona Aquich ge re tlogela tšeo tša mabelo nke ke tle ke kitumela ka fa ke lebelele tsela tša tennis fale go lebeletse ka kogo tsela tša tennis go bo go santse go bele le dipapadi le kgono tša di-quarter final bjale go ile go aba le pula e ntšhe le magadima ao a dirileng gore dipapadi tša go tlogela maabane le lekgono di fegwe ga motho napela lebeletse fale papadi kgatlhanong le Rafael Jorda le Arthur Fils le yona e šutišitšwe papadi kgatlhanong le Luciano Darderi le Brandon Nakashima le yona tšešeng la lekgwedi beseng diraloka le yona e šutišeditšwe pele defending champion e lego Ben Shelton le yena papadi ya gagwe le yona ya amega ka baka la gore o ba santse a tle kopana le Jakub Mensich batho ba sanele bo Daniel Merida le bona papadi ja bona di tlogana pele dišharakane fale o ba santse a tle raloka le yena Lenatin bjale ke tše dingwe tse di tlogana pele di lebeletše fale bjale tournament ye e tlogana pele e lebe batho ba bantši ba tlogana pele ba e sola kudu gore o ka re boeta pele ga bana ba bo itukišetša maemo a go swana le ya a boso gane bjale papadi tšeo santse di fela ka pela le ilo tšea majaje ka baka le12 gore e tla e kgone go fitlha mafelelong bele ba swala ba beakanye gore banelo tša go swanetše ga le di beakanya le tlhokomele gore go ka nona pula go ka no betha tladi mola le mola bjale ke tše dingwe tše di tlogana pile
di go gele